0: favor Yesu Kristo meno kluni meno John Chwinya la mvili oditi meke Pierre Boro Boro tona del Rapa FM Omer yeme kwa triple play pinir matin pero mo pele mvili o utuma pe da kwa diri na yagamu diku cheno nero man lokum biachara man nga omati burike kenyo sorry wadu diku cheno nero lokum triple play yupe mina nemi yudu biachara nga omati kachara nga omani temiru wile ne duchu diku cheno nero ken manopul kari jemino bimu miru bitke kenyo kore kore wakadu diku cheno abitike yame kwa nyi lokum biachara wakamigi wakulto yemene tu waka kenyo bimi ina man nga omati burike kenyo maiti chato nga omani te wile nga omano dubele ene miti adyo metu nkumalo amele vigana benigunga ele mbeyo bibe mbaya takbele jemine bibiru bebiru ukore kikore wakachari chijua muzika chel kikanka dugu chene tabla mbiliu ngayini yenmano tika kenyu neti yopememi yerabia chara ngomani tika chato ngomani tiwile kabiru mapul mapatpatla mbiliu kimanbe nino dike mwano utika kwantika dog school no dantika nene gilu or nyo chake nge charu jie mapul mapatpatla mbiliu nyo tika bitchok ngat video ama kamiga kenyu wakulto jemine kubitbel mbaya menu gimbati enola mbiliu wakadugu chene adugu chene lakumbia chara
1: Lazy, drop that heat.

0: nama cima du cuci tu lalu video kan mana perkara tiga ketiga bor nama cima di nota biar biar ngan nacal biar ya bica bica lebih cila video ngomai tiga catu ngomai tiga wilan lalu video aku tu wabit ker menyu aku nabi kiri nama cimi ketika dia mubah menanim wabit ker bermenanim menyu aku di ini tiga ngabu caman mepede kekany ayo men kan mana perkara ngir jaman wabit ker eno bica tiga wanining mana dah lanjut hello apa fm apa ya
1: sorry ni kan kilo kubeng kilo moro
0: ugen wa kubin biacara
1: ya kilo wati toko chindon la tad mo ikan na mer UK youth fund de che
0: pro
1: frike la kera kilo pamuni o chakana en UK youth fund chakai ali mi ara do o che chakara gwer mo ikan na te mer na na war gwer chipne
0: okay
1: ya kene ti mana che ramo gwer chimina mala
0: mene ne
1: 7767
0: 1850 okay black black apoyo
1: yeah
0: right morgan ke you more video winyu kimono endika akupere kwetu video mali woke ba perfect lo kombia charma kamigi mani udiko amenye matene youtube reti mani ukidi enterprises matene ngomoni yopajule ka kiga maloki tika chatu jemi tichu midukan la video kono mero soda kono mero muranga kono mero man ene uskari kono mero buhe kala amerika sel kidemi wuku tichu ukili ansa noti akil burri nyonu kili enterprises utu kili burri jemi wuku tichu welma yot welma nyawa nyawa la perfect mele u yes mana ni
1: ke kata mama ya kemarin apa
0: nengi kau
1: nih nengi
0: nengi gak kai
1: gimana
0: kau okay kau nggak mau main apa
1: kau nggak mau main
0: Five years ago. Anu apa? Right. Wanan jamu kene. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Apa ya, pak?
0: Apa mana?
2: Apa ya, tadi aku bore koromo mana?
0: Bayar mata kecuali bore.
2: Apa ya, tadi jalan. Bore tadi cara lainnya ya, pak.
0: Mala nyonge mtu wa ya madia.
2: La nyonge mtu wa madia ke tepera yo piyo la.
0: Okay.
2: Ah.
0: Mhm.
2: Yo ngata ka mete na ka ngoko ana chi ko ngo ana go ay wana la ru wa ne kere ke ke wel ma enta meto ba.
0: Ni namba chi mene.
2: 0768.
0: Mhm.
2: 112.
0: Mhm.
2: 69.
0: Mhm.
2: 69 da we.
0: Okay.
2: Kona mana tu nak kor moderate berpon?
0: Poyo.
2: Apa ya?
0: Right. Enen ini lakukan bicara. Hello, apa?
2: Eh, Oscar.
0: Awi.
2: Apa?
0: Mana?
2: Soalan mungkin di lami lara ya kor.
0: Little mana foyo?
2: Dan dari lakukan
0: apa? Lakukan apa?
2: Aku tu bicara kor kan.
0: Wah, Awi.
2: Aku tu kor, kalau kami ada aku bicara.
0: Hmm.
2: Sejari yo, sejari dah na.
0: Okay.
2: Sekarang so, nama nasim year 7 year 6
0: okay
2: kita siapa dan
0: 915
2: aku nak dari aku orang kita ada nama
0: okay
2: Solomon
0: loh kau pernah lihat Solomon right rapi fan
3: hello
0: yes
3: mana yang macam apa kan kanse tapi kaya ni mana tiga capal aduh set
0: Sara. Okay, ngam mati chat adung Sara.
3: Sara Rio.
0: Sara Rio.
3: Sara ku pakai nama mati 0791.
0: Okay.
3: 52.
0: 85. Okay. Apo ya? Right man and let me to do set and come and when we are we are bit car and you to man board men lugai beauty salon matino ngem men e bas pak ka kanyam video kidon bana yimeti no ngem ayen ya ngagura and bin tik chok kri ka kenyam video mon men ni no services mabeju man kid man me no ngoket ponye ron kwan ber pemete man kid me yindu go sekete meto nge kemi ponye kidon bana yimo go sekete meto wilu je mapon mapat pat man kid ame jëm pon ma pat pat man ni mono am ketu wi love you be goña be bit ki car mel ni e cherati bon mel gafa ko to be ki car mel mo ne raw ci no mo elati man ni bas pak ma dit me on pade ka kan ki do mo ne yute man eni ni yo yute man eni ni man ya nga gora be no en ni ti ka kinyo jëm ni ma pol men gem ma ti en no lam video wa rabbi kaal fu ñu ñu ko borre note ber ber ak man ci la ber biccu biccel biccel ki noor wa po wi ni raw yote bolla di tar ci so ensemble manikar en ma quanti mu kay lu wi dem video wa ci ñu jëm ma page ma pole ma lu lu xum gan quan lam video amen on ni bureté yin metti metu koñ me mobile mané benété yin metti metu koy mad ma pole ba pat pat benété la ku wiñ do yote metu ju soda spirit du ju ci nang bel barko no yi ma gorsa xedi metu gambot du ci ben nang barko no lam video mo la di tar ci so ensemble metti nang mo la iway ko ma kay ci rot ke kenyum ci tana tana ke ma ko ba stamino kama no jole ke yom chuin pul kare mena nem a jibni makka bigi o kar bele wan chaw ene ki kome man gi mate ene ala video man ki yabor bo to na dekh rapa fm len ci ba futu tulu ino to bel bel man ne chele bel bich a bichele bichel we pe ni bel me ene to ye mate ka kenyo yo de mon bon mi lara a beauty salon mate no man yo a meno ma cherro e kala onga kenyo kama no giti kelo iri man je ma pol man ne ketu wich ka che ki mi yo ponye ne man elevo ma pol ma papa le video man ke me ketu wich ka che beti ga charu jimu ma tenteno mon ma talo ite mir la yete mir yete mir ko lete mir tol di ci jenga bay barko na la video ka che bere gi me mir fonye charti bore ko non kon ko mette ko nay dino nech man rate la video man bapa fm na ma sim tutolo not to ber ber man a che la ber ya bitch a bitch la bitchel bo bet ke kar o to mi nya ko ni kwini wa jëm ni ko bet ki kero am doño ati ñu ne mo bet ki kero ameno mi woto ko ar ki ko alam video ene dal len chim wa pe fam hello yes
4: la
0: anare na ba ti ke yol te yenga ya mara
4: ah ti ay ñu ba tan mo ta ta ñu biir ñu ak biir ñu bëpp yow re ya
0: okay
4: eh ba na la ti ke ko ko ci man
0: Nam ma mel ni
4: 0 7 7 3 2 6 7 3 6 9
0: Hello rapper
5: Hello.
0: Yes.
5: Poi sure.
0: Malanga.
5: Ni ni dega to mat kama ola kwa.
0: Okay, dega ke ya ma foil.
5: Ba. Na da me to na to mo ma tega charo lu tinu pego ko.
0: Tinu tu ngat ma charo lu tinu pego.
5: Me me go na chi me na ma ene.
0: Okay, na me ne.
5: 0785. 60. 50. 16.
0: 16.
5: Apa?
0: Poi ma tek tutual menon ma tikilo tilo pego ka kenyo pia tek lam video menelo ni e birgi kero mi kupe wa kolo to inong bia chara lam video imeti nong mani patao ka kenyo moro ma tek tutual ka chelke ya didlang tini yelik bia chara chung ma dit pa mpa dega kanyo na moro umotu nong ala chi amerika chile imeti nong kitkum iti nong ala mo iti nong mani ni ngatung awuyo moro wapi wilberi kijo mano iti nong tumpura pier tek la win video nanu gen manutie eno yo diko amene na matin kado mo cher ulto wonero kin mabir kare amene ne ma dolo dog bi char makabe ye wa bi kare bar mo chini ron yo tati man rap fm ka kanyo ka bit kare matit mi chat wil makami gi level ma pol ma pat pat la video man ene ni ne no pol dan ko dicu ano yo chakene ngan mano ulto tiga kanyo ne mi man wil ma yor la video yo tawe ka bit kare ben men ni jamne o way wan chaw ne bor pe dakh ben let lam video pene jamti ma pol mala ulto no ben mer be ko bete man ni woke papa fm man rap fm yo makelore mon the business forum gi ka kany adi wuten ana nen na jole wan chamu kenelam video
6: yo gendu waji ni men patao men ki yewi en mawero men ngai bu di salon gendu do won ni pou wel non wek mon di gune ma moya dok ma le atira nous le tele kumara bu di wele ali pierre wel nasun great ali pierre jack cartridge ali pierre rio beach super trace ali pierre beach loxi kinky ali pierre rio afro kinky ali la pau rio cap brazilian ali le chek gel don ba pa ni wi fodi ba chawa ita di kan dinati in le ngai bu di salon kama outcoming kiti bu kelu digital wel majo dano digmatic mire ifoye ikede witch min borwa ifoye mocho yewel majo wono ali mie chek gel pidio jack kabiruti pe ime ati kama bo dok won kwan pimete kama admission dok jika woran yim egan tuwa ewel me ali bariyo gel in le ngai bu di salon yuri mature wono kwedi dok wari ya chek le pade kaji mu kelu digital power power wanume ibas pa pade itechwa ikon ma pool ngi mu kene bonchin inota beer bora boro abichela bija bumen achel adek bumen kai not abira bora bichel achel ario de ario abungen bichel men no gai beauty salon kama leo pa mon burie Hem chawani dem em human life football commentary dem chakke botin kombiti chale premier league
7: Walker smash that as Michael did in that is a smashing goal for Manchester United oh Shaka
6: German Bundesliga Spanish La Liga Italian Serie A UEFA Champions League kidin turu ditwe mumkan men wakil botin human life football commentary keep your body your bone tournament wapa efe lechunye juman obedo minister akilo bitres akori manier metier eyi le pouye tiakou lok mi yorkom kupu le pou keye nyo chouk konyi monto le tiyo kich le goro gribi boni chouk joun pa gulo kip

0: Definitely, we major ke man wax tuall bot immunity doctor ma pole ma pat pat lam video gimo ke ken may ti timone ken wo fu may ti fu rene amena ye yuwa pa kara ya ke fu may no ni e jemi may no fu we wacha gamani ni tuall bor nga we ka tuall bon fo yo tuju mu fo yo an and manje man dicu mago cha ko lo an na ga yang yo way rap FM da kai en yo rap ka rabel en do fo ci bele botu lu ñu na bele do fo ci botu ma ci ki melo lu di rema do ma gi miya bele tam po ci ken ala di tar sister jol bele we ma ci ki ma era yo ma ko ma ci lu wari fo ko ni era yo wa ba da ka wun ke bore we ma ci ki man ma ak ban lokki lokki jos e boss mi guti mi bi ci wala borna kano in na me no we yo rap ka ene yewa jome lutela mon make yeruni ko waxo be dong office ene yewa wa enno rap fm
1: o gen
0: mane ni oscar mera man ngam
1: oscar
0: yo
1: te ka lokke
0: byron
1: ya
0: jali ni wala pakka gane dia
1: la ba ka re ko ko ka ti ni ber ka ha
0: okay
1: ya lu pone no ga ga ga ya
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Apoyo.
1: La tierra

mano ke matikere enno wa twalle o mono enene motikum dal ko duccu madati yele biya char mo pon tusale yel ma gox choke ne chawa enene ape no kar mi char dokti bi en gox choke ne pen peru ma rom lam veyo wala ni to wax no yor ko metti ni kitij melene lo tiyal bon bon baale veyo mo ke matikere enno addu ko chen gi jemu kene wopone wanta mer yo ni kar baro bo ngal mo kar kam chawa bi ci addu ko chen yi wopone di won.

0: na chichi kiti wa chichi beta ta mele bukane lo
1: ya sana oscar
0: avoyo
1: idi ni mwanga papa
0: adi mzuri
1: ida kwa head one and mike
0: number mu
1: alte mzuri sana
0: avoyo
1: pana mc mike la terreno bere mere pole chala da kama pa jet uje
0: tal mod de bua
1: aba mor ko bata ria de mawa Pablo La Perra. Mira, duang bosen boy barili. Cilu bos kapan bos kebolo kalau M sukar siapa anak. Cilu luak kawin mela perra boy. Kawin jauh dia gagu yang mor rekopiano.
0: Okay.
1: Iyan bare pihak mega jaga.
0: An perra nama pen foil.
1: Fan terapa wanyano.
0: Alright. Perra mau pen kini mau tukar eno. Iya diceng mela berjalan lo apa?
1: Hello. Man do ni kita klak ba?
0: Benis ke klak.
1: Ah. Afo e ba?
0: Mm.
1: Baka jol ba bet mo ko.
0: Okay.
1: Dora ma da ma mer peska.
0: Mm.
1: Ah ha ko do ibe mal brora.
0: Mm.
1: Ila ba mo to e tan ta de ni ko brora nan ta to.
0: Mm.
1: Ah ha ko da bi o ti yen do ngena.
0: Afo e.
1: Ah,
0: boy, what are you? Now, for your information, Jelly G war video away any. Man, video not to watch your channel. Hello?
1: Hello?
0: Yo.
1: What's up, bro?
0: How are you, bro?
1: You didn't even come out.
0: At the Missouri.
1: MC Brian Barabilly.
0: MC Brian.
1: Yes, you were a Jolly number two.
0: Hmm.
1: What's up, Chelsea, Yavo?
0: Okay.
1: Kita Renfield. Kita ubah dal kilika nomor 7. Kita nak memaruh punya radio jalan.
0: Apa ya?
1: Apa mata?
0: Hijacking, cewuking. Video itu kami ada madung kau nyeti dalam video. Mungkin mati eno. Hello, Rapam?
1: Hello?
0: Yes. Yes,
1: kita berkata
0: segera.
1: Apa ini?
0: Ambil apa ya?
1: Kita jatuh morin. Kita ambil apa sebenarnya? Mera jual mera yara mera yo pinda.
0: Hmm.
1: Mera ba mo ya le benda seven je na ko susu.
0: Hmm.
1: Ba che si mara.
0: Hmm.
1: Ta mera mo ta ma mo ni si na de na ndi ya.
0: Okay.
1: Ba do kuma tu ni ya ye gar gara.

0: Meron mo pang sa radio rapat. Weng mag-inong ay agaro pa si... In fact, itong mahal mo yung gano, weng.
1: Ano for?
0: Kami, may gimagyo.
1: Loko mo, pala dyan naman. Anong gan mo kin eh? Hello, rapper? Yes? Ati mabema na?
2: Ati laki, pero laki yung mga lukaro.
1: Lukaro ba yun?
2: Pag-dip pere.
1: Hmm.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Ati wala kong kinubili, tigla pa yun.
1: Ati mabema?
2: Mabema, no?
1: Hmm.
2: Pamaharap yun na rin
1: yung okay.
2: Ako yung mamahal, tulungan niya ayali.
1: Hmm.
2: Sa babaharap mo niya nung tsakaro ba?
1: Okay.
2: Pero nga ko lang niya, mamaharap yung lungan niya niya.
1: Okay. Hello, Rapper FM.
3: Hello.
1: Yes, please.
3: Hello, Scovia.
1: Scovia for you.
3: Yes, I'm going
1: to go. Hello. Loko chop chop aduga mini muziki. Hello rapa.
3: Eh.
1: Awinyo.
3: Papa.
1: Mana ngai kwa?
3: Mangela kila kiamba.
1: Jelas ki lochken.
3: Eh.
1: Yes.
3: Kamu jalan moto.
1: Hmm.
3: Amaro mamara ilona karasil via kila kiamba.
1: Okay.
3: Amaro via Michael.
1: Hmm.
3: Amaro mamara kanya kisam kikarumu.
1: Mm-hmm.
3: Ana
1: foi mata.
3: Eh, aku konya kondung
1: wedo. Wi, wacha wabeer mano we mene ni. Wa mara max job binukete.
3: Na ben mi ara chara
1: nya yar pa nuclear.
3: Chonyi
1: nuclear. Eh. Ala ko max job bi bio dena ba?
3: Konya konya cha pa ya.
1: La roba fe ver que no te quiere en el video anda que chare que win manda de chai ni ko

Right, hello na yung nabig radio, Boss Kani, karakil ka ng Yat Lamig Radio, loko ma. Yung loko ma, video. Ito talaga po na tiyakan-tiyakan.

Podcast kay Willo, yun yung napipisingin. Mate ko na mapalaan ako kayo. So, binatayo Bob Moran po niya. So, ito, magkakaroon ba yung Bob Moran? Magkamegi, yung machine, magkakaroon ba yung mano ini ke de la win radio mano ke de mano ke karukan ke ke ke men ne tin ga na nok men men pe pe la win ya boss.

dafa ba chani ba ma megi ti ba ma ni ti wa khayma moro ba ma ni khayma sit stadium yani ba chani dafa ba ti ke moro ba ma megi moro ke ni to ni ti to ni pe ma ni ni ba ni ti ti wa ke ba ko ni yani ni post to ni ti ti ni ho wa la wo ni sa ni moro ba ni ke ni ba ni ti ta no ba ba ba ba ti ni che ma ni dafa ba magira bu tukere ma jara on ground ni ostin to ni megi ma ke ni ti ni ro ma ke ni pa pa ni ho.

raj popularity am jaxam ra ngi bar bu ngeen dañ ke ci sunu dina ko ko ñoom ba jaxam popularity ñene man dañ ko ñemo man dañ ko ñu wax ba jaan ba bëgg nak ñene ñëru ba moli ba kwasto ko ci mëne man ci ci sa jiyo ta buri jaxson ma dara man ñu ci jëm na ko jaan man ko bëgg ñu dina ba ko jëm bu ñu ko ci tim ko ci ba ke ci sunu radio dana ma ko ñu abdullah biro.

tare yadda da kuma barkun mu bane ko ta mutta na indin da to ba bu jarba ta hanyar ne ready wato mu chon for Manchester United na Goodwill Ferdinand ko karkulo ne matini ko matini en fupoje titi papa ina ina nana da papa ro na ro dar mu gurdu le gurdu le ku da jan bane re

ko nipa du kan di chi ya bi che mimi ndo pa ya bu men ibi mo bu men ma man ni wara bi mo wadi ko no e ko e wan man ko de music policy ki mc everd ki di gestor ni ma chuma gina mara no ko mo tu ma chon ko yin di ken e ni ro meno bi mo ba ro ta chi ko ki yam chi ma na mal ali booking ticket ali ba bi ken enjoy gate bi chi ali ba bi ro ni mo ni chon ko ko ro ni man e chi ya bi che mimi ndo pa ya bu men ibi mo bu men mo ga man pa tin la ba boy ki pom bi concert ipa di town powered by iPhone A1 launch per day catch your crap FM

0: Tirabo po yan, may choose life, iyan ko mafuro ko nga para kami marimok tani ako, diba? Pwede nga po mo, iyan ko pero yun nga, para kami iyan ko kami makarotin apo dahil tinado po wabit ko kuma madong mabaman imano ko pero wabit siyel wadang mong kabuya, madong papayari doya wabit, doya doon tiya back kano dyan mo, tiya umakaw no, tiya 2027 kaki sa pulaba for me kwal ba pula karat nino bichu pula ba makara wangay na ka o siya nga rio kiti mabarik ito ni Fed Mission of Sugar na maginan ni Town Council padekang kitro ti Fed Mission na tong ti wakping bichu gaya gina nga gagong padelera o sulote weng eh siya mati kanya na pula karat kayo siya nga rio kiti wipo na siya nga rio kiti ni Benefit Mission gipuwaan niya ta gimiyo loko ba doon ko mong tiyawal ka kuma e da kaya nga medong da kaya mong bedo tuwan ang nga da kaya nga mong tatsiyara ba da kaya nga bayar kong tiyawa pa ang nga nga tibu ot ito tibu tayyan ito yung bani ofis kama ay kaya mong bedo kwa niya bora bora tayo na dagra pa even adwa for bora kaya mong nudikson mo ke e da kaya nga mong tiyara na po ba mo choose life afo aki bora bori po ba mo sport ang ene bulu chan po le kar ta kan sport kar po kinna la radio wen no de packing nga ron ta ja chi mino na la bo packing ja va pe tem po mo mera po ba men te ja gna per tek wen fonti ya ka de win di wen lo ko ba mo per tek we ga wen ba mo ba a jo win mino na pa de ga ga bo mo la ta do ko lo ya si mino ni gulo si re gulo di street wen la mo lo na na de chi mo gna no to Umoro, awang aja uwi utian matine Andang pala balacha Waka jalan na may ot Dungok tiyege Wak bari akan amini Kaputin iti dong gendong Nyoto cha dong isyat siara siara Lega pin danel da kaya wacharo Si dong pala balacha na Yimbang pala ako bali yasi chini Pat kakanya bor bor tunya di Klapa FM Aja uwi na hanyin yung suku sumna Uwit
1: Fight it Diction Kid my wife You tell me, oh, tea, key, lock my lavang, or mail, nick, lock, but Joe, did you, Matty, when you're ready to a ping my pat pat? Machalo and a wadum, well, bicharo, direct, colega. Amen. Walego. What no bang, we may watch a number four to 20, you tell me, near my team, poor, pitying me, near the parabitch, boom, boom, when it's in real. The bang. Loki wajani umiara wabit kapfoyo iyan chawa dichu dagi bengi umiara wabwak deo kipak bore loba eno meyo Kristo Yesu machale waje matayo ni uchero chilok jo mirok dichu guduk jo maluwa kunu batija gifungi loba yutiano ni wati bino mepwanyi joni kiwini loki ma inibi loko da lego ni bino itel Ila tichi, ipong wadoro dojo, yap yap jo dichu makona giti win radio, were gang beno, go win loki yen kikumilwa. Wati loki wayane kama jo a rio nya da gugu wara ye, itunya che lu inati kenya ya da luba walingeo ni ini chawane itie kanye radio kan, dogwa luini bini loki joani yutianoni. Deo kipak wwere chi, legumu pakalu, in ying yeso Christo and Radwa. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Yeah. Weke shama chalaman. Wajolu program me yekwo. Kit majujui waberu kwere. Kit majujui watimu kwere. Umera diction na ne wajani. Chiyari o kichiyari o duchu. Nuka nicha pafe.

mo tung LC1 zo weng mado guga office neno e pa de town council kan kibere lo LC waka po office pa pa DPC me pa de man la dita onambo Jackson no melo onambo Jackson Bogere superintendent of police Jackson Bogere non DPC me pa de entity ti me bayar wal pe ni chana malo ko ni gintia ayobo gini engagement meetings gini LC1 manu puri yar gaya yara dan yu chane no dano beri pae wuna ka chane pade town council le beri ye an bene ki war madit bene kwa pwo mono CLO me pade la dita gwa jimi en pole ki wane kane dano ma puru ma utich manu utikiremu maliet tiyo mabaya gintia punye LC1 ba tiyo naj warna ni yu chane na lovu ni Zirani uru muru poro pa zir. Zirano tingu diyele kibayaro chwaran. Madungu chwaro diyele njima elsi wanda unu lok. Kong ni kel kong na koho ngan matia koho ni kibu ndiyele. Kong ki bedpeng. Kilo holo. Uwon pe ebi dok jen kaya nyo diru mame wahi kong munu uwon poro. Uwon diyele dok kita ba elsi wanda ki komitine ni. Dan ni nyuar wa nyuar. Kichar dielo. Dielo won diel do no chente munu me. Me koko diele. Chero ka gam riyo nwo diele cha. Mungu kere men chale polis tam kere. So ural si fisa gama ni. Please. Do nu ngot moi kum chik. Pe chak dung tisha tata. Pia ni mbo chiki. Dutela mabodo yabut. Yine ma yini wengu. Chala ni cha mono tima kachane. Ini LC1 ini menu lok ni gwo kao dan bi ni gwo kao dan lok ma aki ya gwo kao dan LC1 do cha hu ni lok ah gini ngwa man won ngata gwo kao e da wu ni red pa gwo do ni nan kredo

0: Club FM. Hello? Ang ani? Network ini dong, pa ba?
1: Oh, si Man Flavia, Flavia.
0: Yes, Flavia.
1: Yes, remote.
0: Mi remote. Okay. Mabahan
1: na ba sila? Kuling? Si Man, sa so, meron.
0: Hmm. Okay. Apo ya Flavia? Ke? Ngau bebe ma, ma berdar ma wajar lo kada. Hey, okay. Di lo kada bongo ma, ah tamu na wajo.